0: kim dakhtsi zi kuqa dang lir da siba ji niya mangar aji.
1: Yeah,
0: Jigu la ajongbin ane da shiya buba, misira zonglu da shiya luba, idim ya asinu ki dimidi ziga ji climate change warning ka woya.
1: Yeah.
0: Aki ama jigu la anib anib ama liba idim achakji warning ka anongji idimji asinuki midita asinukiya climate change nongji contribute asizi environmental aspect nongji asinuki taguk tashi contribute zaozi ji mirangzi laji anongji asinuk achaki ipa tangazikpa angubadang masi saka anu tali tali tachungba asir tali tangadidpa nong asin lima ji tachungba Asir temaba cincang nung acung ketsiji merang di arungda niya ayong zikar kangalang pilar.
2: Asinuki lipu kem sindong ang asyugu tang mapang timsi clover changa kenatan ba ang asyizi.

0: bargi bongdan ji anom ba da murder ji ga manre ban dok to aja ngar muti ba ya ridi nong ji chimbia da oda pai inyak madam asar inyak ali ba schemes tam balala ya idam ya project balala launches ba da me chimbia da ro ya that's no iba ji ti chimbi tak nong ji pai bidi bajao bidi batao da ba iba program ba ya ban ra da sa tasai dak ji miyam lai dang ali ba mabang nong sunil ler family ya advertisement nong ji pai kanang bulara iba ma ji ni ngo go WhatsApp status no akazalya sa da nang je parno angalir ji ase am ni de ba parno ya ji me da ya ta su ipa selen ji jugo selfie campaign den zok na jugo ko ti kha nga zger media nong brok shi da iba ya ki kanang viral sa pin chi ba iba nang ji ni akan zong xia ja
1: oh ni a ji kanga shi da ga do de zi zi ji tu pu ja gi zi zi ja nu ba ji kanga meme ka da sna pin shi da su ba de zi ja nu ja ge ja la a si ran no ya ni a su shi sen di u sit ka na sen bang er da jung ga ma da na e
0: oh ni
1: u dang sen di sa bi ji sa si yong an no pa la ka sa meme ba de mai zang do na u ji
0: oh ni a
1: Da ji ganga dang da jung wa ji a sir iba ji a ju dang dang iba bidi ba jo bidi ba ro da su ba yim yim ba nung ji ganga dang na support su da ba
0: oh ne
1: iba ba ji a ji ma ba da jung wa ji da sir anu ya nak ji dung ba ji sa no kine da nur a tsa bung de zeng yong sok a sa dang ba nung da jim zok ba a gam ba jin jang nung yi de zi ji de zi dum du Da jim zok ba gam ra song du na da su ba iba jin jang nung yi da jung ba ga gam ma Lirumadama rin luktak sa zasushi. Kuba janga timi achak kasa sa katang saba nung rin luk sayo ba damay zaga sayo datsa. Dupur dang masu. Kasi sa nachak nung je. Dupur dursar bang datsir ariyan na ka. Damasi. Dupur bungusar datsar bungur. Dupur matasar datsar matas. Da asu ba. Idam lirumadamba jaji datsir na buji priya liyong wa la Chisat magarabang education magarabang na literate masarabang aji mashimalur bu dan aja tubur nji sango go sa ay ga nong bu lur madama ji madong go tsang do da sa nong ji tapsa da min tu gi kam zuk pa dan ji gelmi anu mazung mashi masi na ki ma bai nyak tsang ga nu bun zi zang ga de mang mas sa ga ge ji sa na a chak nong ji madama sa go go sa Ali zuba intanga waje.
0: Ah, nasa nong tang da nei rasa odang jang ajim baje di. Ta ga international women's day nong do balance for better. Ta jong ba su shi li ru mudam. Nasa nong te tsuru de bur na bong la ji li ru mudam ba inang jim bi ba. 2050 da shi nong bo te tsuru de bur ji ta jong ba nong a 50-50. Ru gu ren nong a 50-50 politics nong a 50-50.
1: Acha.
0: Asa bo ajak nong 50-50 bi iba le mang ji jugo tung de ba li ru mudam ozi ba marang dab zi ba indang iba unak chile sa gode ta su nong india nong ria aji dang kanga kira take up sura oba ji america nong gije run lok pa nong ta zung ba gije gije nong lok pa gije jage 50-50 ji magam da dang da
1: na
0: india nong agam zila ano dila diba nagale nong agam zila
1: awlima nong agam zila
0: awlima nong agam zila
1: awo ni shirang ako
0: africa nong agam zila ta aji kanga dang challenge ta zung wa da ni angale sa jay buja
1: hao ni hao ni udang jugo ya tupur denji tuk tepang Masarbang tupur denji tema basang iba indang baji masa songdo ya saka asya maji ta chungba ga dema liru madam zaba indang aji kangadang tungdi bang anu iba nakchi dong dong ji sa atsa bong bendang apun shiba tebilam zadam aliba udang india nung tesum district state palala nung na im tsung dem nung talisa idem nung ji udang rang lugur parnugi sindong palala inyakar Asir idem ji kan yung idang mishi mishi ya idem di bilam badam asir idem inyak sang shiba ji sama daksa zi badam ma nakshi dong nong ji talisa udang tang idem inyak pa desem dem nong ji kanga dumulong waka ja parno gi maba inyak er ta asir anu inyak zi ba sendong dem ji lir dan ha
0: atsa bong bendanga da zi ba nong jadi ni kitsi oku bana nang tadi bilaba ji uzi ya duru malia wade titsi rang lir
1: hao ni
0: Asa nung kubo takamlir saka kubo itang yung ye. Ano akabarong sanji narasa mindang. Tapos ba, wadang kimong lumong nga. Kutsita na, liba mabang nung inyak tapadang bo.
1: Oh, ni.
0: Asir, itam rong sendam jibo pun rumah aja ubalai nenong nam doktor aja jin nenong mayong saka ano education jah kanga tungtibanga dasar unuk ya kanga merangas

0: dak su asur liba liro asur suba liba chinjangja kanga tungdi banga da sir iba sayu bunji si dak ler da sadang
1: ni
0: dang tang iba skim den ya pudaba kutsa sir kubu na di tungdi bangsa kupu i unok tu sir dang sanga tubur chinjang nong tuk suba ji ni kanga bil la bil mar ni
1: si taka aji odang ni tumulunga shirangar kanga boda ni bo kubu wa tungor ji kibu ba ichar wor das nong kubu ji kanga dang tang si das nung by dairy nung ji kanga jong a mendin sa dang an nu gushia ta ta lok pa an nu inyak tsu ba dam a chak chi zulur das nung pa ya ge jo pa ta su zu ba ma bang ga yo da gi bu ba ye pa den jo jin bia ro dang ji u nu qua ya ge ti ga u nu de zhe sam ge yi an na de ni ge ti ga das nung by zulu ja li er di a sir ge ti na ma i ba ji ya ga zu u nu qua zak dang zang a sa yu ba ji Kishilushi na kimung lumong limang kaji salir acak chi hau suba liban dong jaji tubur ya mang lemer saka nunu ni nungra panuk taka mali dashi na panuk chirnur na asir utang nung takpa kaji sa na acak nungji ipa la zali nung na yukya lima acak nungji panuwa kasasa chimz na tadi say lok alamba nunga dang lungmi nungur lena fire out nunger nana na da suba a aluim ba nunger nunga far maim za sunga na ali ba ji bo ji ju wa sha ma ji suba li ba ren ni sap no ji tu pur ya mang lam za sa i tak ji jim za ba ju bo ni an na nu nu nu a jak ji sa go go sa i ba ji i nyak za la a si ma ji sang ma nu da suba ji ge ti dang a verbally dang ma su z lur de na tu su ba Asir ba yaji zunga sa yuban na. Aji kangadang tumulong siyang zunga. Asir aji kangadang tubu tajung. Tubu tangadit. Daas ba yaji na.
0: Oh, ni.
1: Asunok. Kangadang tiyata ka zirabur zungar madap pa.
0: Sita ka di.
1: Takamdam. Daas ba yaji parnuki. Ita majak si kangadang ka angadada. Tanada si bu asunok si. Asunok zirabur ibu. Na titsir. Anabu tubur si. Daas ba. Kutanga. Tabandang ba yaji mali. Ha? Sakoko sa kipong nunga. Yamaji treatment naga jaruba aji asun ni godang ama zmago asir tangara su jeba ji ganang tadi shi zu tu luga na das nung iba ya odang tagu ngo zu ba ji na ya government ni odang tu luga tan de jali ji asri dum jagi nung iter na das nung iba bedi ba jao bedi ba ro das ba sundung ya indeli ma das ma jak nung odang promote sadak zu ba na achung ko takzu zu ba su shi ji national executive committee ka tin da lir asri ba tu lok ya gi de sir ja nu ji kam zu gang asir parnok ji educate sa jang shi sa lyok shi dak aga jang da su ba sun dong ba la la ja yang a january tur bu ngunung i tan da da shi a ki a ru dar asir ju dang ta ku ngo dar anu ya ma ji Ta chung di ba nung iba sendung ya akia u de zi. Ta asu ba ji asu nwa dim la du lu lir ni da. De zir dem. Asir jala de ma su xia. Asu nuk kija sen sen zi ma liya gu. Ta asu ba ji. Ya kanga dang jang radam zi. Na? Ma ba ga asir jang radam zi sendung gwa da ni da anga de der di ji.
0: Oh, ni. O dang kija ki bung ya asir luk di ya jak nung. Tang dang da chung di ba ya asu nuk ki de zir jin jang ji anga de da. Udaji government ni ba ya shaga ano decision agi zuba jibo lokti ji mas
1: ano
0: individual ja o ya
1: oni oni
0: anong ji iba tanga de ba nong ji zirabur ka di tungdi bang sa tu bu yi iba de sir jin jang da jong di ba a jong ge sa su shi ji education nong a a sir su ba liberal balala nong udang ta jong di ba nong ji a cha yang za a jong shi ya a jak shi nyak tak su nong ga jong za da
1: problem ba ni ya ji kang ga dang shi ta ga ji

0: Mrs. Mirang Kalaimchen, ni aliba imsungnung ilier asa dilidakchi kechudi buat mokok chungnung lier.
1: Shishi lembarga asitzi, mulung tida, kudang asir kichikuma aki.
0: Iba dilem tidpa aki za sushi mapang kangabu menangdak, kichibasira iba ya bi mulung tidpa mapang kadang lier anungjik. Mapang talanganung irinama tenzaka rang iba mabarin ya tenzakmasi, saka aluimer kipungnung yinna doba sinung, alua imtsi. Mabang ajak nung changra nang liasi asir 2014 kam nung itinaka iba mabaya commercialisa alwa yamba mabaya itinaka tang tashi yakarur.
1: Broccoli nang tasungnang nuba karlir aji nidang asnang di. Broccoli ya tang agi na kam kui buba anabalur.
0: Kam ter dashi iba yamsharur.
1: Kaanang talanga aji, sir chiungzi ayi garung nung nai broccoli anab aluzi disabuba kuma changra kam.
0: Kena phone namisha kaziba mabang ibaji broccoli lo aimer ka intang ni namisha ro asir yang je broccoli intang je baik kanganan chungwa zilu aliasi anong je anu ni tanga website dia uwagi broccoli intang je research akitang asir yitang je broccoli je kangadang temanga sushi chungzi tajung vaidaman ay kadang aliba chungzi asir talisa cancer misin den rara za sushi tashi kangadang aliba chungzi kaadang udita at yabu zine tangza da film dita iba mapang nung chagi broccoli ji zine a tangda sharur.
1: Sir, broccoli ya kuba ita zineba da chungba asir asir kuba ita aki zika jir.
0: September 2nd week tashi nung prok ba ji sa da chungba asir asir iba ji asir nukidang timi anu palura bang December 1st week dada ziba ya anuko tukur nung yi tukur bungo tashi nung bo harvest asir anung ji September 1st week nung prokwa atamba ji sata chungba se.
1: Sira no tasnang no baga ji, broccoli ya naya shiruru nungi kuma kumzika ayur.
0: Yemya gi broccoli dak ji misin gangadang alar, anung ji batila seba mabang nungi akok tashi ni muwil kupa market nung priyadang angur asa iba ji organic liar, iba ji dang rka misin nungi kumzik takce.
1: Sira no unku isap nung, broccoli ji season nung ki ji kui shi atukur asir Sinkui shi ka nung yuk zikr. Na yaw dang estimate ka shiditsi mi shiditsi.
0: Iba jibu, alu takji ganganang tulu wa katalir. Asa titiagi ni alu ji ekar bizi pungu da shino ayimer. Asa broccoli seeds ji bagi ter nungi ter na da shi inukar. Asa iba ji inuka ayuk zima bang nung ji udang keji ishiba gi 10,000 keji double season ka nung ji ayukar. Asir aji kudang gari load isap nung sidir aji season ka nung uzi pick up gari galir anung ji pick up load ji mitzi nungi semer da shibu atuwa iba ji ayukur asir season ka nung ji lak pizi nungi bungu da shibu sa dachang lak siyangwa ta tang da shi yama jaru da
1: kang asa tumaranga aji sira nisungkar broccoli farming sina lira panuk tang na ya kichi shiner
0: broccoli lo ayam za sushi tung dibang dibaji asunok ali ali anungji ali ji ayung kam london nung yasa broccoli ji da chung basa as zi ali ta kas zi la ki ji basra broccoli gi zi ka nga dang nang da ka as tangar ya ka da sa ya pa ji gi ku ta ta ok mang zi anungji shiba yasa ya tir ya ka ga ka nga dang mil ranga as nan da ka ya zi la iba ji asunung dang ki ji lo as yung ta ok ji ang zi talisa broccoli mala season nonga misiba on suzu de miyegi kangadang asin okin dang an palo ji nang dak rasin ogi kangadang nang dak mi ma ti mi an palo ji ba ji kangadang nang dak lia kichi ma bang nong za ka ji nang dak kichi ma bang nong ni mu yo nong ji atam ji nong dak etam ajak shim de da asin ogi tim long aga cha iyak nong dang dakok ji ang ji anong ji iyak ti sra bang la akok ta sha ali shim ba nong ji kangadang shi sa ka ji la asir nang dak a tizim dang ye iyak pa nung dan takok chilir da, shitze.
1: Advice ka nang da chunga ji, kangapalar. Ano man ni, nai nir farm nung ji, achak agi, sengjang kui shika anip alua atok takzer broccoli dak alakaya.
0: Broccoli lo ji, mostly, marchi da da shinong atamer, asa iba salan ji zingi atamer, asa zingi din ji, ano plout ka nung, mamazi tamalir, asa iba ji asunok lukul mamazi yamasi, kuba market nong hybrid seeds angwar asriba variety denangji red lady dajar ibaya

0: 대통령 녹랑 베즈 봉호 증다 같은 말이에 아슬레바지보 감대피용 아마이당 아당즈 아먼즈 지마즈 아노 아당즈 다이바지 아워 아슬레 증예지보 페퍼리 다농 같은 바지 매다시 농보 아지 하베사 증예지보 등방아도 걸다 온수즈 닥치 알라가 마마즈 아슬 증예지 팀바 암시에
1: Kanga changarim zga nga shir anongji zingi asir papaya anongji odang estimate ka nongnai kui ishiga earnsi da dali zamay pilamir.
0: Mama zi nongji tangdashi nongji season ka nongji 1.5 da dashi da chang zga ngor asir zingi jibu aji ba season da kanga dang katalia. Anongji kamkarbo lak tumbaji asir kamkarbo aji 40-50,000 dang asir da zingi jibu kujia aji. Jongaji mishita de saka odang achak nongji da changzak bo allor
1: ano kangadang tungti bang da sindang no bagaji idam jiung zi ayuk ba changa ner gi bung kuma yarir
0: a uzi gi bung ya tanur ana asir ko ba kana dalia ko ba kana prong lai ipa allo ma ba yanang ya kar anongji ipa allo nong ya ro ba da changzak nong idang tanur ana prong la nam education akatsidar Asari ba dungji achia chenba nungdak palala tamajak iba ya gilang piriya tangdashi liya rudar.
1: Kaunam pilar, sirano shishi limbar kaadan kalami anu naya tutsi ka liir. Anungji naya nima ba asir ki ima ba na kuma liru midama liir.
0: Diyimba ka haji alu nungdang liir saka kitang aliba mabang tanurang giji kuma unuk mahlidang a kitang kuma alidze iba ji diyimi titi shia shia yur. Asir yamaji tanuriya iba tangatitpa tachungnungji tangdashi kitangji timi tangatayar. Asir tibukana prongla aluyo waduk yunga panuki kitang tinyaqtsidam kichi salyar. Asir kichi achizi kichi majimzi iba ji matita tim jiyachima lipa liroji timi dang tanadashi bu liyarudar.
1: Ano tasungdang nubakaji? Na potbar asir honibar bazar anukunadang ayukar asir. Tanga anukuna nai ayukar misra naya udang Agent ka may tangar shishilimbar danga nir farm ningi adukpa chungzi damji ayokor mayokor.
0: Putpar asir onibar dak alaka ano tanga mungulbar misira okulbar anukudam nung niya ji uzi pickup truck nung jidang inukor new market nung ayokor asir iba dakcha alaka ano tangar alizika ayokor dam panok nama aji udang mapangsya ni panok nama akatsir asir putpa onibar niya ji ayokor da Shishilin baba mabaji iba maji tangda shi udar.
1: Sir da di shi zagi, nipur dimi nidang nungi jiongzi damji alina ga asinu, gijiguma tungda bradab nunga jiongzi nidanji.
0: Niya sushi iba ji kangadang tungdi wang question galir, anung jaji taki nerdam ibu kainang phone number, nung call sa jimbi zagok, phone number ji nishidi 9856-2351-76 iba nungji call sa, Udaramji akino achungze.
1: Radio angardamdang niyanokin lipshia shiner. Phone number ji 9856-235176. Anokin tuku, ti, pungu, truk, anna, asim, pungu, ka, tinit, truk, dalizi. Anong ji ninuk achagi ladan contact asidang. Broccoli princess ana daser contact asinong. Lai ninuk din tungdabradab ji agia ninuk order ji agizi. Kaanang pilar na ima bang agadzi badama, udang tatimsa, na ya radio angar dimdin. Yabu limsa dipner da siba lira limsa dipnun kaanang piladzi.
0: Sinu kacha kimadit, alwa yimtsi mabaya timilabu masi. Ibanu ya kaanang timdim, ani pilim ay gadang lir, asir rungsina yamaji nangdakar. Saka itim timdim, achakchi arima, shibaye mirangay nyaktir, tatimbang nungaji daguksa bu samali. Business tim ay kalir, asir niya. Ay kadang iyak tanga rogo, saka alu yimba nungya kudang atakuk samali. Da jini chungchunga dang changjalir asya maji radio angar dumdun na limsadibu. Radio angar dumrung nung lanwa sinso dum kardang a alinungbo nanuktang yadang shinar. Da zingar achak government choba ki madazi, anung jin na azingba na yashiba na yamadit baji amsya alu yimba nung investa sinung ibaji kangadang da changzak tulu galiye. Tazengar tashiri sa inyakpa nung achakji tachungba asa takuktuluba ngutitba achi lamangay ka nung achangsya arutaki. Anungji government job tang matae alinang liyarbo asinuk achakji nandaka miranga inyak nung tachangzakji kangadang liyar dasiba iba jalam sadibar. Tatimsa shinu

0: tong nong bukay sinang tak tang utal lang kagid ang emar dahapi lumraya
1: hay da kanin na tan nong tak ka chimpiyar dahil aru ba ya
0: ay aji ya nai film ba ajak siya ko le ajak la jak tao kaya merate na film ba siya pa wao rang chimpi sinang ni a nitsi sumuyi je ano ba lujang mo je
2: ay do ya
1: ay kan nong tak si ya may di yao da nya ya da hali zma je
0: ai da ya
1: dan zi se zhu ge gen bi zi wo wer da ji ge mo sen di la ji wo ge dang ge ge bu ge ma
0: a da
1: a dan ro ge ja du ro ja no da bei ya han xie da mo de ki ma ba ya da mi ya de zhi da ji ki ma ba ja ji bei da ga dan han ya ga da ba yang mu long a ba la yang mu long a ba a se ne na li mu long a ge ne na li mu long a ta se bang ge na li di ta sang na de jia de ha ru ba ja
2: So, dread my?
1: Aye, hi, Jay. Jim Jado.
0: Aye, all I belong to la, to go to the work and talanga, I am my let a adieu. Ah, you may have a team. Aje, Tabia gives me the magic. Nay, that doesn't talent. Ha, Jimbisina, come put them down in her mado.
1: Aye, Kajibaha, the moon tandanga. Ah. Yin dong ki ma nang bla xi xia yi miao wa xi ta zhong wa ye jin bi de de wo
0: ai ji a sheng a ni ni de na a lue ao ji ji de ji zhong a da jin bi xi na ni ni de a de wang mai wo ji
2: ai du jin bi sa ni ni a ji na mo ba de wo ge zhe ra de ma da de li nu wo ge na de ge ma mo long wang ji wo de xi ba ma bang nong a Tuburai gadi laden kibong kamsa je asung danga haru gaje saka like muner muner da danga shibagi mumulungi bo miyok zar da sero da yuzugo saka da tangjibo chukula munno agamir da je unen lai alu nungjibwa napi milam zar na kacham rata ya danga talak takaraba nungna dang kachi jimbi da praje shishi zar
1: na unna je kangashi daga da da chungtiba nung da nangko wakana alu maru zi hebang kamu sendiri lantai nasi, nung aja bi tiba, tak cung tiba nung, bibi mending tiba dok semrau mah.
2: Kula saya tu.
0: Aje, asyik ni dah aje hamba yang mah, tahu nung nung ada kena tu yang mah, kerja mana jauh dah jumpi sih nanti je.
2: Aje,
1: aje tu. Aje lantai ba,
3: oh,
1: ya bola tangan ni,
3: na yang ya terba dua ba, talang kalio na.
1: Oh, bola terba menunggu ya, cukup. Amang aje, macam ni lah pak. Sana aku yang lawan nol ni, macam ni dek.
3: Hei, apa ni yang mana ya?
1: Oh, lenda pak.
3: Oh,
1: sah ni. Apa le? Kerja apa aja tu mungkin? Nah, kita kasih yang he. Anu, tanda pak apa lah? Nang tak akan nol dek.
3: Hei, saya yang tahu orang lo.
1: Ah, yang tak mewah je.
0: Oh, wo, hei.
1: Ya, tambalan jimpi bama tu tanda bak ni kini hanar ho ya.
0: Hai, syita kade.
2: Atung ma.
0: Hai, atu. Ni akan bu jimpi tangan ho ya. Ha, u mati nak cungwe ayah jaka ho ba. Tang da si maru ho ya. Tanya alu nung tu kuma jimpi ati cita na tu. Kena mi jimpi tu bako. Ha, ni amung lenca kan iya rupi mendenca. Nên là chúng biết xin ra đang nói gì?
1: Hè, hè.
2: Chắc tao muốn là đúng mà.
1: Ào nè, quả, các mồ là sinh đi lần nữa này chứ? Cứ cho mà chúng biết được bao nhiêu chứ?
2: À, yên na đó, mồ bắt được bộ. Cái nà, tiếc rồi. À, lùn nông đó, yết sửa đã, cái nà, mít bị đang ngon đi. Đã nông, cái nà mồ lùn sửa hả lại à? Bố sửa chắc là sinh đi lần chứ, đang ăn mấy mâm hàng tuổi à? Ki je mo ja mo ja da dang te ti a shu ji tu bu na da ta ju da kan da da ta ma ta li ha go ta kan na kha mu long sa na da kha lu ga ha la ta ga ta ga ba nu ma an go jin na ga kap te te muslim go as nu as ma su ga le mi chim bi de ps da ta ga ha lan te ti ni
1: ai kan na ta la zo ha ga je kan na ya ko go dwa ma le wa shi ta ga ba na ta ju di ba lam te na ni
0: ai ya doctor o go da ga ta ni ya macam macam lu wahaya.
2: Siapa?
1: Aye, kena siapa tu aje? Aku yang kena.